Kayo Selena da telu jam. Matana jam kasi am ko saban ngisa marketa jam ko padam dua tengah daw. Amgledi musio to kakal ko dat miapai dahai hiti da radio Ken FM. Waalaikumsalam Fin. Mamalik kayo Selena da telu jam matana jam kasi am ko saban ngisa marketa jam ko padam dua tengah daw ti. Musiko to kakal ko dat miapai dahai hiti da radio Ken FM matat pedi jam ko anam kasaban miapai ko di DJ Hex. Minapala musika selimbahan barasat. Malayo man tada jam ko anam kasaban gisa menar kita timpu di tinu di tentuna dat ako nakarong ko dat kepelan-kepelan giguna. Am nagisining-sining panglesi ginawa isa na suway to hiti na da radio Ken FM. Maya dati frequency siyam na buna mapatitiktur bigas kina FM kuhay armay ba? Kakal ko na dat mga balutag isa marketa jam ko badam dua tangan na ti tu bana ti haraka guat pipira ta babayan nulud itid konti ka soban bana megal kasarir kata jam ko siyam kapadam 5 menit ka soban kalamus iti taruputan ko ngayong ayat tawan mantok kata daw bayna marketa jam ko siyam tulun na 5 menit ka soban umbalan kut papalamus gatang na gatang mantok kata daw bayna kya kalamus ka bar taniba argata jam ko habo dumis sa kasaban tanaw bay na tanaw ko na Mikael Kasari aba bayan ano humin panaw argata jam ko habo dumis sa habo dum 5 minit kasaban amsay ka ba bayan ninulos itid county kasaban bay na tanto na da paporong ko dat kapilan-kapilan ni guna am nagisining sa ding pangalik sa ginawa ay sunaswai to itid radio Keninga FM. Frequency siya muna ba na mapatitik turmes kina FM kuhay aramay ba? Kailang ko na kita mintang na tayo ka makinangaw maya da 30M click. Tayo ka mintang na maya mitilamos. Hiti da live o TikTok ka sa ban benek ya. Namin lang ko na kita patit pasan maya di WhatsApp kina FM. May isa isa siyam, lima ulo siyam, manang walo anong walo. Pamanador patutimpo to minay. Asa nang dat among kinangaw ta ko dit esining? Abian da dagiti tay kakapian tak negitit kada ta ko ruba-ruba ta timpo. Kada ruba ta timpo no man tadi Everdos gongkit. Am nagiso tinga gusto ning matadi Jimmy Palikat kada sonsolo piginawaan kini FM ko hoy aramay ba.

0: Sining Panekiano tadaw ka ng mantad jamba siyam, gisa may jamba pa na misa kaswagon.
1: Iyeng sila, minay ko kopyag kabun beno kyo. Bahay na ako nung makopyag nang kitag kami na kitig kabun engine lang.
2: Eh, gimadi o oh boy. Iya o oh boy. O saan ang gimat ko ngayon tawan bahay na
1: kong pwede? Iyeng kopyo. O saan ang naka ngayon tawan na bahay na kyo?
2: O irin nagi. O saan ang damong gisambat sa dapan nilo kyo o boy?
1: O tapat kopyo. O eh, iyeng sila.
2: Uy.
1: Karang pagawatan ko, pyo ko rugyat. Mingilo di ko ngayon tawan hindi. Daan ka sila.
2: Is no makasu sa intana pud handphone boy.
1: Iyo susa.
2: Meteorology Malaysia ka.
1: Malas ko na kay lah kuno da malas ko na mangintong engine lah.
2: Malas o malas na pa magginaw na pud radio kaning awit em harap pud gyari.
1: Tay kya.
2: Iya harap pud gyari kapailan ko ngayon tawan ano mo maya kaning aw FM.
1: Pama.
0: Ruputan ko ngayon tawan.
3: Pisaran ko saban ba na timan ko pulang mo sa tiruputan ko ngayong ayat tawan mantak tanaw bay na. Doon na pa nam turo tulan ka nam taon doon na ribo doon na pa nam nam. Pinalabos man tanitid ka upisan mangintong taon Malaysia matikitid na patuwatas pa ng kayo ng sakit. Matikitid watas at kiningaw ka saban bay na isarasam sa sarapan maninggarod miyang paitongos isa doon na kainan ingka nagipan ng katatuang maninggarod miyang paitongos isa doon na kainan. Linas subas sa kawas, talo na padam talo darja Celsius. Linas subas sa siriba, duwa na padam talo darja Celsius. Matikiti duwa ta sa nabawan ka, soban bay na isarasam sa sarapan na minigratuang, manigarod mo yung paitangos, isa, duwa na kainan. Linas subas sa kawas, talo na padam talo darja Celsius. Linas subas sa siriba, duwa na padam talo darja Celsius. Matikiti duwa ta sa tenam, kasoban bay na isarasam. Sa sadapan namin kita tuwang meninggarod mga paitangos isa duwa na kainan lina subas sa kawas talo na badam talo darja Celsius lina subas asiriba duwa na badam talo darja Celsius tambunan ka soban na bayna isarasam sa sadapan namin kita tuwang meninggarod mga paitangos isa duwa na kainan lina subas sa kawas talo na badam duwa darja Celsius lina subas asiriba duwa na badam talo darja Celsius kano biya ruputan ko ngayong yadtawan mantakatera o bayna. Ay, duwa na badam turo tulang ka anam taong 2000, duwa na badam anam pinalabos manta dihitid kaupisan mangingintong taon Malaysia matikiti dapat tuwatas po nang kainan sakit. Alansan na kanon ka pailanam na ikapasaran ang bunsi ko to kakalkodat miyang paidahay hitida Radio Kini FM. Maya diti frequency siyam na badam mapatitik turo mingas Kini FM kuhay aramay ba.

Oh, mangino tau Agus Sining panglis kino mata di James Billy kada tolupo janji no. Sutar Agus Sining mata di Rizon Azmi. Mamana aku na swab am nagi Azbin Azhar. Maghihum ka po siyan kirati kene FM ko. Hoy, abra may babay na di jam ko siyam habadam turo minit kasaban. Arigata jam ko siyam talun habad minit kasaban. Arang otakot gatang de gata. Muntakot tadaw bay na kya. Arali hoy tabi na kene FM ko. Hoy, aramay ba.

Kan bayar sining mata di Yakinul Salim magidu ko manta daha pagulo di narong to ko sining mata di Ambrose Samuel kada-kada am negi Bodrek Paulus pinabantan ni Hana Emily Quintin. Opus ako di ka. Minigoy tatan meniti jam ko hapa dapat ng talo minit kasaban. At sabi na ikong awi, kadalihoy, tadabay na, duho na ba turo tulan ka enam, kaya haratalo, kinayanan, dat kapanalo, dan darahag, ya. Kainainan na pada at kubaysa nga iti Balay Raya Kampung Kuala Punti Kaningaw nakatimpo na di jam kasiyam kasaban gisam marikita jam kaysa sa sadapan at bayan itikya ang kainan na pada at kumadua nga iti Day 1 pa yung kampung Binuaw Tangasok nakatimpo di jam kawalo kasaban ni Tenu gisam marikita jam kabadam 2 talo na padminit talib tanga daw. Kinayanan dat kumatalo iti CIMB Bank Kiningaw. Nakatimpon di jam ko alo talo na padminit kasaban gisamar kita jam ko abadam 2 talo na padminit da talibtanga daw. Aratalo at kinayanan dat kapanalodan darahat ano bainak ya. Apihan dat iti doon na padam turo tulan ka 6 taon doon na ribo doon na padam 6 tadaw ka 6. Kana na giliway data daw swab kya isa pakagot kinayanan dat nalodan daraha kya iti Bataras Hypermarket Bandar Baru Kaningaw katimpon da jam ka 2 sa sadapan gisamar kita jam ka 3 data tuwang tadaw swab kya ka 2 na padang 8 tulan ka 6 taon 2002 na padang 6 kapihan data tadaw ka 3 kya. Suguto kago tapi na ikya haratalo at kinayanan dat ka panalodan daraha tada bainak ya. Kumadigo di tara ginawa dat may panalod daraha. Tay ka narika tatimpo dat manalod daraha. Kumadigo di penderma tegar ya. Tay ka penderma tetap. Kumaysa napad kinayanan nga hitid Balay Raya Kampung Kuala Punti Kaningaw. Nakatimpo di jam ka siyam kasaban detay no. Gisamar kita jam ka isa sa sadapan dat tada bainak. Kinainan na pada at kumaduwa nga iti Dewan Pahingukab Kampung Binuaw Tangasok. Nakatimpo ni Jam Kawalo Kasaban, gisamar kita Jam Kabanam 2, talun hapad minit talib tanga daw datanaw bay na. Kinainan dat kumatalo hitid CIMB Bank Kaningaw. Nakatimpo ni Jam Kawalo, talun hapad minit kasaban ni Teno, gisamar kita Jam Kabanam 2, talun hapad minit talib tanga daw datanaw bay na. Biyan na titit ka duhon na padam turo tulan ka anam taon doon na ribo duhon na padam anam tadaw ka anam isa pakagot kinainan dat panalodan daraha tadaw swab kya biyan na ta duhon na padam walo tulan ka anam taon doon na ribo duhon na padam anam tadaw ka turo kainan na pang iti Bataras Hypermarket Bandar Baru Kaningaw katimpon na jam ka 2 sa sadapan gisamar kita jam ka turo datatuwang tadaw swab kya duhon na padam walo tulan ka anam. Pada daw yung lihway. Dat may panulod daraha kumadi ko di narikat at timpo dat manulod daraha. Ya. Jam ko pa dapat naman ang minute kasaban na sanang dat tumilabos sa ako dat maginangos sining matadi Francis Batungan pipusan au natilambos so tan kagus sining matadi Miasin MD man tonduta so am nagiyabin kakal i kakal au tumalob kina FM kuhoy aramay ba.

0: pisanan kasaban kapi salawat ko kago hitid ababayan kanaw min panaw idongo bayna diti hiti akuid kampung Rompon Tambunan niampay sungulon tambalot asanang dat mitutun tako pa disyadi
1: nopang ha i Johannes Kindan mantan siti kampung Rompon Tambunan.
0: Oh, alalad ka nagpengyan hiti?
1: Eh, early duma, mati aman. Lebih kurang 60 tahun na matod
0: dito. Oh, 60 tahun na pengyan hiti kya? Orang-orang ko kailangan mamain na tuunian, tay ka mangulid tuunian di dan gulo-gulo. Noot kailan nung mangulid tuunian di timanta di gulo pa?
1: Bumuksari at ilan kong diaman iti na nasampatan ibong kao nga wi kami turali kadi malingling nga hingga na di kayo turali bahay na mo it nukya it kaya niri sin katagong di tangkungan kadi tangkungan kadi na kayo bari it magalang tagong
0: manta di taon mo kapag kailang mangunid tuuna yan?
1: Lebih kurang lilid akan tari, umur-umur ko na pa nga, balasan taon nagi.
0: Oo, balasan taon nagi. Isayat, mina manunuruk niyan, mungunid tuon yan dit man tadi gulo pa?
1: Iri-iri na nait, maling ko sandiri, itap ako, itabangan ko kawagod, minanuduk ako darin, sarod di gagarang o di alaming unyam, sanang lirid, ito, nuri tumiro ba?
0: Kaila, kay maman sa'yo dat tuon yan?
1: Kailay dati mulok-mulok po, animot po kagod na rin nga. O na di bena, di nuri gagaran na tunturo di man na di dit. Kwa di hit sa dila, sa patan.
0: Ibong kao ka, gina, kailan ka nagikis?
1: Ilan nga, wiri muman sa hindi.
0: Ami tangkungan nga, iki?
1: Tangkungan. Nga, magamagat pa tangkungan to sumbarang, dasuditan na po it. Paring nga, jadi na rin do.
0: Makita ko datagongan kita ti bayanag ti Tupinay haraot isa at sampatan. Ika sendiri at minaman sa iti?
1: Uwi di malad. Na ikaw di yung masila kaningaw ti diaman. Karaptangan sila tumugraw niri di. Sila na binalian ko. Lang na ako pwede gulo. Pangaw na di. Kakuod man na di bayna. Maling ang gaya.
0: Hara at ang anak nung kailan mangunid sampatan?
1: Ay, hingga na, ama, hingga na kailan.
0: Ako pa naturunan. Oo. Mamila matod, makinangod, pipira at sinding, tayo ka tunian na sampatan?
1: Oo.
0: Bah, maigi ang malay?
1: Malay ko na.
0: Iti na pati nga, maunian na pati nga, idan, ma, dan gulo-gulo, tayo ka, ipaygukura.
1: Mimang lang gulo-gulo
0: dito. Ipangangambit ka, ipangangambit.
1: Tunian ang pangangambit dito. Mimang lang gulo-gulo
0: dito. Oo, babay na gaya.

Abang ini tadi jam pada misa 28 minit ke Saban ke ya. Ako to san na nakondali o kagok ya. Iran isa EGVPT. EGVPT isa ya. Mintang the life the temembul ya. Piala Dunia FIFA 2026 milakodat mintang iti TV OK. Mayadat RTM klik ya. Amar di basa na ramit ko man tadi WhatsApp kena FM kya man tadi Mimi kapisa na nga Saban kumadya DJ kung nga sanang nang awyo sining dat pinaw ni DJ by na ay kasiya kya amit nakatalib-talib yang nga sanang ngay tabi na kya rangahan na pa kapya tabi na nga datan na padtulon mamansin sining nga to kay ang sanang nga awi kya lalipahitid panang kayo ng sakit kaninga o tenam tamunan iti daasok ya. Kailah ngay suminding tanganak pam, kailan na suminding, kailan na dat mga lisa ginawak ya. San bago kadali ay na kayo mintang da ta life memble ya. Timpo ba na ti misap iti EGVPT. Misap da Iran iti TV OK. Ayan RTM click. Nakatimpo ni Jam Kabar Misa de Teno. New Zealand sub the Belgium minta ko iti RTM click iti channel sukan kaya amalati jam ko pwede may isa talo na 5 minit kasaba na sanang dat maginaw to bago sining kaya sining mata di Bastien Swill to ni Katagong Felix Don ika na songulun ni Piancom nagi alias Zakaria rumundok ginawa ko kaya FM kuhay aramay ba.

0: Ang Sayang Ramuyun.
1: Ang Kininyo Rakaninga FM.
2: Ito Ramon Rakasalulan Ragunumurut Pagayaman Takaw Monsoy Kininyo FM. Hebat Am Shoknya.

Yo pahagaka Reno patutunok ko pa yara mo yun. Kinabalo nung kawanan da oro hito intoramet Malaysia. Babalo kawanan dalimong nakeningaw sa loras suwavi ka ng ulo. May am londom ang uluan ng palakrakula kula intok. Lasun oro rungo puram talo suku talungo puram talo darja Celsius. Kawasan dalibong nunabawan sa loras suwav i kanangulo, may amlondom ang uluan ng palak, rakula-kula ito. Lasun oro, ruang operam apat suku, talo nga operam talo, darja Celsius. Kawasan dalibong natambunan sa loras suwav i kanangulo, may amlondom ang uluan ng palak, rakula-kula ito. Lasun oro, ruang operam talo suku, talo nga operam ro, darja Celsius. Ang kwasan dalibong nutenom sa loras suwab ika ng ulo, may amlondom ang ulo anong palakraku lakula ito. Lasunoro, urong operam talo suku, talo nga operam talo, darja Celsius. Hinang pinatutun ko ramo yun, babaal nukawanan ra oro hitu intora kopisan Meteorology Malaysia.

Ya bahagia kan Reno patut tunduk ke peramu yun loho nugatara oro hitu ya hino ruang operam tu hari bulan sila ka onom ruang hari burung operam onom. Loho nususu gata siam ngaringgi tulung operam limo ngausin sa kilogram. Gata kapingan great kasa apat ngaringgit onom nga operam tulung ngausin sa kilogram. Gata kapingan great karwo talung ngaringgit siam nga operam talung ngausin sa kilogram. Gata kantalan great kasa apat ngaringgit apat nga operam apat ngausin sa kilogram. Gata kantalan great karwo talung ngaringgit tulung ngaupor ngausin sa kilogram. Gata sikarap sa ngaringgit apat ngausin sa kilogram. Aho hitu pinengkual nuh lembaga industri Gata Sabah, LIGS. Apa kakak paili raimion ang itarabilin mo yun mayra WhatsApp mai ranumbur lo sa siam lima valu siam onom valu onom valu. Rayus takapo antinges amring ho takapo rimbay sino libit na tangi rimbay ri abi am sumunuhin na vahu rimbay ri Beldon Dixon Sagir Naiman Ayuk.

Kanon, pampakuanan rasumber ra atuyo ayok apatuun ra angin boyong ra kanon. Susumikul pono pinatutun ra proses kasingkatan produk kanon maya ra sistematik am ahilong ra kaluahan pangintalanan formasi produk ayok ujian kualiti inaya ra kursus kasingkatan produk kanon. Yon ang balarahin nilipaad ng impuas ra program Food Fest ra napaintalang ra operamonom inovasi produk ra Kota Kinabalu. Suang sa ngatus rong operam sa susumikul inaya ra program Science Kanon ang pemakanan ayok program teknologi kanon. Yo alansan program ahondo akalap a papirot rahuyo Akademia am industry am tuskono apaulah ra professional kanon ra akalap am baal ra sistem kanon inovatif mampan am akataan. Hinono aho ondo winon sorry may dayungkit am pinaralin kura rahu numurut. Salam Malaysia Madani.

Ya pa kaka orohito kaya karako DJ Izara kasalulang rahu numurut sukura jam kataloh ramai. Pengkolang ada muyun ang kininga ora radio kininga FM mo niya kintok muyun. Abuli nga mayara frekuensi siya mengopora mapat titik tulo migahas am abuli kapo akaya ramo. Mayara aplikasi RTM klik amrah portal radio RTM. Ang pagkaka abuli kapang itara bilin muyun mayara WhatsApp mayara numulo sa siyam ni mobile siyam onong balo onong balo. Pengkuanangan perarangan taka Roslan Miasin nang kita rabilin mayara Facebook may kan saya andrah oro hituriyun. Ampa kaka asiha kapo apa suku rabilin abulika ang kita rabilin mo yun mayara WhatsApp may ranumuloho sa siyam limo valo siyam onom valo onom valo. Amrayus taka po ang kiningora rimbay koson kusumuku. Rimbay ri Susana Bouncing am sumunuhin na baho rimbay ri Edward Amy nalubat duit 10,000. Rayos akayarako rakasalulaan rahu numurut pagayaman takaw, Monsoy.

Ampa kakara yus takapo ang kining ora rimbay. Pai awiruani rimbay ri lai makiat. Amrimbay intori Simon Sanduan oro pasi simpungan. Rayus akayara kora kasalulan rahu numurut pagayaman takaw monsoy.

Yung pagkakapin ko ng Ramayon, ang kininyora radio kanyang FM, o niya kintok mo yun. Abuli ka maya na frequency, siya mo para mapatitik 2 MHz. Abuli ka po maya, ra aplikasi RTM Click, amra portal radio RTM. Ang pagkakabuli ka pang itarabilin mo yun, maya ra WhatsApp may, ra number loho sa siyam limo valo siyam, o nom valo, o nom valo. Ang pasuko, kopya bilin urang antaka, Francis Tuy, antara kampung Pantay Baru Keningau. Nakita kra rimbay Mopus Pong Kulimanan, rimbay ri Edward Imi, pasukuan koson ri Joseph Sansulapan, Maria Sansulapan, ra kampung Mampulut Om Ihaji Juarip Ebin, Yorateno. Ya pagkakakya siya uriyon, nando inatangan pagayaman mo, soy ra uro hito. Asiha ka po, maya abuli ka, maya ra inatangan hitu intara oro kasa sukura oro kalimo intara jam karwo sukura jam katalu ramai akia siya uriyo nam ampa kakarayus takapo ang kininga ora rimbay pamahuangan riun rimbay ri Liza Musa am sumunuhin abaho rimbay ri Rizwan Azmi insan roh masaboy inupian.

Yo pa ka kapeng ko nang ramyon nang kining ora radio kining FM. Ampain ko nang pio ramyon nang itarabilin may ra Facebook am WhatsApp may. Ampain ka karay no jam karwo limo nga opor am. Limo nga opor nga minit ramay am nakasukutakan ni ra kapaparan no kasalulaan. Raho numero dauro hitu. Amagiasia usinolay raho ka onsoy na ringo minintarako. Am sumuno hitu rangan intakan urangan angkaraja. DJ Atikah lalom kasalulaan rahono Melayu santai petang. Amrayus takapo ang kiningol rimbay lulusung rimbay ri Afizal Kiko. Am paparin rimbay intorikal sombos joget magila lampoy. Am hinyak intorako au DJ Iza salam Malaysia Madani paing konangan.